0: ngakire
1: Mexico
2: enga ngaro na biriburiria na yinga yetwe konda yayi ngaro mbekaba ni komuri president la republic oko galeri jori rev andre crepaque ne meso ha ujue
0: chego herre iwo lua buli abatek

0: aba biba biri kurondia kutsebo banzira wanabawira chinywa tomabibo mochi kuhi tuse mu Rusia etondo lenga nende abantu bangatoka ermenya oyo tukakana naye
1: bas ngoko unemuvua nyere munganga wa shonyama medecin veterinaire docteur abantu kombo docteur ngafundisa yitave na buyere yitave na maye ICG na lutambo kwaho nyere entrepreneur galisa yanguluve galisa isamaj neri kushitishayo nga tunza kundi bon tukina buiracho kanje kutsebu shonguluve shikana takivu tanero ishangana ola kunde vyane vyavere nero monda tuka upiri nechindi nga kutayopo kwe wewe ndiyo donc bref tu se yoyo
0: omusibo woshi ukasibo mu byoshebyo
1: ndiyo
0: vala nyambo mnamate wasoto bolembe ne yohano tayari na mebambo obo kuna ndo musunge de kilo tayari e karase
1: itsachi nina moyo
0: e na omuntu tutukaje
1: ndiyo wewe
0: vala tu se omo katike baro ebyo tulimo renone probleme eyaritunga e problematique eyirere no relangrango ko ebyoshi ebyo tukalia yangabya yiswi shangabya nyamasike hike abatware shonde ebyoshi bikalwa ehihia nibusana na chingo kukalangira
1: bon eyo ni liburyo likalire kandarere simple en fait le notome tukalie shonyamashike lwa hihia Eche kwanza ni probleme yetu. Probleme yetu msasechi. Bon. Tulimo uringa wata. Omduaka waza mave trunge ngoko kutsenguluwe. Na handi wakana trunge ndayo maparsel. Ikile teru mtsafu. Nanote. Boru wika weka kumba kutsevu. Nero ngende ina neri nyeti. Nero. Uringa watrobo. Ne resungo tibo ngendi leto mtsafu mo parcel ebya leka etwa tatunga etwa bya retisa echo ni che kwanza echa kavere abasomire retunga sibali sibali bua sibali kangira ya vanongo ko vakatunga ko kwenene omuntu anga navya ne neguye retunga par example me ene bulanga ki tsukira
0: na ki tsukira
1: ngi tsukira na tashabu yera na robas ene bya dekuraje ene alekave necha kasatu bon suva suva tuka tsongere gouvernement mundu kana kana tomeka cho echa kasatu hali vendu be umave uma sebe to permettre eri bya autonome okwa vyo hali ngekura apari kura hali yabiali vyashonyama kundi zaidi sana normalema eshonyama shikali ya ebisa kiri ya maizine
0: madeshe
1: narua songa bon omundu anga navi entrepreneur niya wataka transforma vikusa inia tuka me okomuiso inia chenga kunda mbwale taya vere mkendiri ya kutsevu chetaka sunga mu benefisi na madeshe mwenye
0: mwati wabe tasi yabe tasi ya vya benene
1: na mwati wa madeshe mwenye wa sunga edeshe par exemple son de maïs donc
0: yabe
1: tsenge
0: yabe kose hikukuwe hiyo
1: esachilu ya dairi siri ya sakilu kabi esachi me Omavira yuko chiru kalwe mwiri nga 60 kilo. Eyo ya ule nga $24. Eyo sini nani nebe tsengi. Ngai. Narobo. Ne save kilo par exemple eya ve kusakusa. Eya ula save 1000 fro. Natomavi mie 24 fwa di save 44. Tomavi nanire yomo mafra. Uwe sunga evitsenge ibyo mabibya ne bayingoma na bekose

Niro mu mya tawanziri lwayo bakikupokera ngo mwana mupotevu. Ulweyo uliyeyo bakikupokera ngo mwana mupotevu. Wangana dedeha nobukoni bunayo. Niro mu mya tawanziri lwayo bakikupokera ngo mwana mupotevu. Ulweyo uliyeyo bakikupokera ngo mwana mupotevu. Wangana dedeha nobukoni bunayo. Niro mu myaka biryo sema groupe lakini namabagwaranet entuma yikwama wabeyenda genda nikitambulisho kangana yewenyu akuyo wamatabegerako sirito mu chef kundi aba chef nabo sibahula mu aba chef bore nabo bakali olufranga lukubageni bakakuhandikane franga nero kumbe na kwa mirini wenyu nga wulweyo gute no mundu wakirie kabye bihuma abi ikango mumuye watole mwono owe butembo akasa ne baroha eyekalwa neroba kupokera eba menya ne ngagulungu nalu mu mitwalite eba menya ngawuneluka yokuchisomo eba menya ngau obule mundo muri kingarewe nahu kabisa mama bile bya enzeganenzege yabantu ambu uyu amekufia hapa beni hatuyi kwabo ulia bia na karte. Sikumbe basha asoma mbo. Karte de lecteur. Ni fulani. Kwabo ni chitoku. Kwabo ni mushenene. Mere ni fulani. Sukulu yaki ni fulani. Naruba luba kusunga. Bagala betru. Bagala betru. Bale betru. Ito tulie mumiwe bote mbo. Tuka nganisaye ewetru. Abandu si baka. Baka kutwala wabe hola. Eba shahera. Eba shahara kundrimu wabia chitia mwata kanganye na barafiki ba uwe wenyu. Nerumwa kini shosupe, ayo ndio moyende. Ha, emu abarare yimbe, tukayo koche kwanza. Ewe, naboka temba nabo, banabri ya minye wenyu. Rekataka, tulangirane, omusho hali tulemo, omundu wanahongoka. Makewu ngokuni ya hukumina mwini, makewu. Tasha ya menye wetu. Muli tukari ya heri weyo moluvale. Uliya kuhyo. Kundibibi ya matukulia. Isi woku isi soni. Muli wenyu si imbire. Kangana yitu wenyu. Ewa mamurene wabamundo. Badi. Na abandoba kaya koze kana nevya. Kande abandoba shahera Kundi abandoba katibetaba andre. Eba shahera. Kundi siwa shinayo. Haliyabye iba neshi wabamundo. Siwa nga shahera. Neru itu obolimundo. Na yene neko. Na wunyi kwa mire tuyibulaye tunawishi tulikinakangana yabandu wewe tru kuse tukana heleza tukana enda na betabu vyetu eja tukalaba omushonzira kuse yetu kaya tumikira wadi eronga takeva wera shundebisi na mugenra inyomuri omuhoza ire omundwa mabibu gaiye berobe nene nerukandri abantu bakasha kendera kandi katuletera badi omuntu abere hall ibwe nanabye kali esho franga se wesheyo kandi kashe bubwe kihanda eshali atumana kesaba akamauta nero wasunga abantu yabo ba biri bubwe benene naru unenzire nawo ewushite buwa ewabuka buwa kutya ewabuwa kutya uwabu wakotia. Ambutami ya nayanda ni mili dolar. Sasi mili dolari muye ya mugunja. Ama berere wabu. Haa. Yehe. Siberevi ya vetie. Ne wabe nesikuliru wambwe. Kwa nini tubu shitu liba kongomani. Umwe nemi wetu yomu nyarwanda. Umuadui wetu yowe Rwanda yuki wajakali ya tomuchiho wachetu. Mei tuetu neba kongomani. Kumbe tuwa nabi wabihika, wabifungaba ndiba kongomani bali chenyu, naro wabayeleza. Ewa wabarano mundu weche somo nete, umugalimu, ewa namu ure wenyue. Owe seve, ewa namu ure wenyue. Owe muharo wewa, mulini chenyuche tututu, ewa namu ure wenyue. Siritu kwanza, owe kwanza daboru, yomu kuluo muji, ena naminya eya waboka. Nete kunda selwe laga. Alo, selwe laga. Shonda bisha tusha mahua.

Haberia lua homu yomba, haberia wakatambi mama kabila mauluka ngoma. Inyalitio munya murenge, yabia foroze ye kwanza, heya bakongomani. Haberengiro kongoma, inyaneno mutuzi, ama jawira valume, atengasia lua na mobutu za iri takuwa kongo. Abalume bama wira kabila.

Ati minyamuringi vishivi tukande kerabu. Uti yabana bani alete baberi tukasa kavu. Lakini ya baberi wakandi siya hula bandiwe siyala. Lakini umule reshali chenda. Lakini minyamuringi vishivi tukande kerabu.